kelasan qachon mani yonimga san tunlar ko'zimni yumsam tonggacha xayolimdasan ammo kelasan qachon